0: tala. Premium Victory, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa.
2: Dahil ang Jmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 extended.
1: Oo,
2: tamang narinig ninyo.
1: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin,
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: Jmar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
2: Dahil ang JMart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
1: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: JMar,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang tunog lokal.
5: JMar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
6: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
5: JMar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali!
3: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027.
5: At ang Grand Raffle Draw sa June 8,

0: Mandatory ang bago.
1: Ako si Ira, Ghost Counter Agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ba ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa.
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
1: Oo,
2: tamang narinig ninyo.
1: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin,
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8,

0: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry Mimaropa at ng himpilang ito.
1: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na manganak sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
2: Halos kami na po yun, lahat magkakapatid na pumapasok, yun na po yung magiging tanghalian namin. Doon ko pa na-realize na parang hindi ko po to kaya, hindi ko po kaya na habang buhay na ganito ako.
3: Lagi ko pong ginasabi sa kanila na mag-aral silang mabuti para po mabago din ang kalagayan namin bilang katutubo. Kasi po sa panahon noon talaga dito sa amin, pag sinabi kang katutubo, napakahirap po talaga ng kalagayan. Parang ginadown din po talaga yung pagkatao namin.
2: Pagkapasok, nag-enroll na po talaga ako. Itinuloy ko po yung course ko na agroforestry.
4: Premium D3, ang bago!
5: Ako si Carla, hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
4: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
6: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang tunog lokal.
4: Premium D3, ang bago!
7: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkulan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
4: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Neymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali!
1: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027 at ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.

0: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.
1: Sa kabundukan ng Occidental Mindoro, matatagpuan ang pamilyang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay.
2: Ako po si Michelle Anantaran, munisipaling ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kasalukuyang naka-assign sa bayan ng Magsaysay, na kung saan dito po naninirahan ang hinirang na Warang Pantawid Pamilya 2025.

0: Premium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Herbalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
2: Dahil ang JMart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: JMar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8,

0: Premium D3, ang bago.
1: Ako si Jorix.
2: Nawalan ako ng trabaho dati kasi
1: madali ako mapagod.
2: Kaya nag-take ako ng Premium D3.
1: Katibo talaga.
2: Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa.
2: Dahil ang Jmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
1: Oo,
2: tamang narinig ninyo.
1: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin,
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: Jmar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Spirit FM. Access granted.

0: sa ako po, ma'am. Gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aaral para po makatulong din po ako sa aking, sa kanila po ni Mama at sa aking kapatid, ma'am, sa kay Krista po.
1: Ang inspiration ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po. Kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po pagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatapos

0: Premium D3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawang laro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Spirit FM. Access granted.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
2: Dahil ang JMart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
1: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: JMar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Spirit FM repairs broken hearts with music.
5: OPM hits Noel at Leon. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bangko.

0: Premium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
2: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
3: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.
4: Spirit FM! OPM Hits! Noon at ngayon! Dito lang sa 104.1 Spirit FM!

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Adrian Magnay, inyong makakasama sa programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Tayo pong manalangin. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayon mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Yan. So tayo po ngayon ay nasa 23rd linggo ng karaniwang panahon sa taon A. Yan. So baka po bukas ay may mga ibang mga pagbasa. Pero tayo po ay ang ating tatalakayin ay sa mga pagbasa para sa ordo ng karaniwang panahon. Ayan. Binabati ko po ang aking mga magulang, mga kapatid sa Bagong Buhay Victoria, ang aming mga kamag-anak, mga kapitbahay, mga kaibigan. Ganun din ang Parang National High School Family sa pangunguna ng aming principal, si Doc Alin Mendoza. Ganun din po ng aming head teacher, si Ma'am El Rubinas Anyaya, ang aming master teacher, si Ma'am Joyce Banco. Ganun din ang lahat ng mga guro at mga mag-aaral. Magandang hapon po sa inyong lahat. So tayo lang po ay magbalik-aral para doon sa 21st linggo sa karaniwang panahon noong August 23. Ayan. Dahil ang pagbasa noong nakaraang noong August 23, sa 21st linggo sa karaniwang panahon, ay mahalagang simula ng bagong pagtalakay sa Ebanghelyo ni San Mateo, lalo-lalo na ang may kaugnayan sa simbahan. Ayan. Sa unang pagbasa, narinig natin ang tungkol kay Eliakim na pinagkatiwalaan ng susi ng sambahayan ni David. Sa Ebanghelyo, narinig natin si Jesus na nagsabi kay Simon Pedro, "Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit." Hindi aksidente ang pagkakatulad ng dalawang tekstong ito. Para sa isang Hudyong nakikinig kay Jesus, ang larawan ng susi ay may malalim na kahulugan dahil bahagi ito ng kultura at kasaysayan ng kaharian ni David. Sa Isaiah 22, ang may hawak ng susi ay hindi ang hari mismo, kundi ang kanyang katiwala, ang taong pinagkatiwalaang mamahala sa sambahayan ng hari. Ang hari ang tunay na may-ari ng kaharian, ngunit ipinagkakatiwala niya sa kaniyang katiwala

si Pedro kaysa kay Kristo. Sa katunayan, ang kabaligtaran ang totoo. Ang buong otoridad ni Pedro ay nagmumula kay Kristo. Si Jesus ang hari. Si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ang tunay na may-ari ng mga susi. Ngunit bilang hari, malaya siyang magbahagi ng kanyang otoridad sa kanyang mga lingkod. Ito ang napakahalagang prinsipyo ng Catholic Theology of Authority. Ang otoridad ng simbahan ay hindi kapalit ng otoridad ni Kristo, kundi pakikibahagi sa otoridad na ipinagkaloob ni Kristo. Kung gayon, kapag ipinagtatanggol natin ang primacy of Peter, hindi natin binabawasan ang pagkadiyos ni Jesus. Sa halip, ipinahahayag natin kung gaano kalalim ang tiwala ni Kristo sa kanyang mga apostol at kung gaano siya kaseryoso sa pagtatatag ng isang nakikitang simbahan. Pansinin natin ang sinabi ni Jesus, "Ikaw ay Pedro." Hindi sinabi ni Jesus, "Ang iyong ideya ang bato." Hindi rin niya sinabi, "Ang iyong pananampalataya lamang ang bato." Ang tinawag niya ay si Simon mismo at binigyan niya ito ng bagong pangalan, Pedro. Ang pagbibigay ng bagong pangalan sa Biblia ay kadalasang tanda ng isang bagong misyon. Si Abraham ay naging Abraham, si Jacob ay naging Israel, at si Simon ay tinawag ni Jesus na Pedro, si Paulo ay naging Pablo. Kaya ang pangalan ni Pedro ay hindi isang dekorasyon lamang sa kwento ng Ebanghelyo. Ito ay bahagi ng misyon na ipinagkatiwala sa kaniya. May ilan na nagsasabing ang bato sa Mateo 16 ay hindi si Pedro kundi ang kaniyang pananampalataya o ang kaniyang pahayag tungkol kay Kristo. Totoong mahalaga ang pananampalataya ni Pedro. Totoong ang pahayag niyang ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos sa buhay ay napakahalaga. Ngunit hindi kailangang paghiwalayin ang pananampalataya ni Pedro at ang persona ni Pedro. Ang punto ni Jesus ay hindi na walang halaga ang pananampalataya. Ang punto ay ginagamit ni Kristo ang taong nanampalataya upang maging instrumento ng kanyang gawain. Si Pedro ay bato, hindi dahil sa sarili niyang lakas, kundi dahil kay Kristo. Ang simbahan ay hindi nakatayo sa kahinaan ni Pedro, kundi sa biyaya ni Kristo na kumikilos sa pamamagitan ni Pedro. Ito ang dahilan kung bakit napakaganda ang teolohiya ng simbahan. Hindi kailangan ng Diyos ang perpektong tao upang maisagawa ang kanyang plano. Gumagamit siya ng mga taong mahina, ngunit tinatawag, hinuhubog, at binibigyan ng biyaya. Alam natin kung sino si Pedro. Siya ang taong lumubog dahil sa takot. Siya ang taong nangako na hindi na iiwan si Jesus, ngunit 3 beses siyang itinanggi. Siya rin ang taong minsang hindi nakaunawa sa plano ng cross. Nung pagbasa natin noong nakaraang linggo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ni Jesus sa kaniya, "Ikaw ay Pedro." Ibig sabihin, ang misyon ni Pedro ay hindi nakasalalay sa kanyang personal na pagiging walang pagkakamali. Ang kanyang misyon ay nakasalalay sa katapatan ni Kristo. Napakahalaga nito kapag pinag-uusapan natin ang Santo Papa. Hindi itinuturo ng simbahan na ang bawat papa ay personal na walang kasalanan o hindi maaaring magkamali sa lahat ng bagay. Yung papal infallibility ay mahalagang maalaman na hindi ibig sabihin ay hindi siya nagkakamali. Ano, may certain topic o doktrina na hindi magkakamali pero hindi sa lahat ng bagay. Ang itinuturo ng simbahan ay mayroong isang natatanging ministeryo ng pagkakaisa at pagtuturo na ipinagkatiwala kay Pedro at nagpapatuloy sa kanyang mga kahalili. Kaya hindi natin dapat isipin ang papacy bilang paghahari ng isang ordinaryong tao. Mas tama itong makita bilang isang ministeryo ng pagiging katiwala. Ministry of Stewardship. Ang larawan ng katiwala sa Isaiah 22 ang tumutulong upang maunawaan natin ito. Si Eliakim ay hindi naging hari. Siya ay nanatiling lingkod ng hari.

Ngunit bilang katiwala, mayroon siyang tunay na otoridad sa sambahayan ng hari. Ganito rin ang relasyon ni Pedro kay Kristo. Hindi naging hari si Pedro. Si Kristo lamang ang hari. Ngunit si Pedro ay binigyan ng mga susi ng kaharian. Kaya ang papal authority ay delegated authority. Ito ay otoridad na nagmumula sa itaas at hindi kapangyarihang inangkin mula sa ibaba. Dito nagiging napakahalaga ang unang pagbasa para sa pag-unawa sa Ebanghelyo. Sa Isaias, ang taong may susi ay may kapangyarihang magbukas at magsara. Sa Mateo, si Pedro ay binigyan ng kapangyarihang magbuklod at magkalag. Sa parehong larawan, makikita natin ang isang otoridad na may kaugnayan sa pamamahala ng sambahayan ng hari. Pinakikita ng ganitong biblical background kung bakit napakahalaga ng keys o yung mga susi sa Mateo 16. Hindi lamang ito susi na literal na nagbubukas ng isang pintuan. Ito ay tanda ng otoridad na ipinagkatiwala ni Kristo kay Pedro para sa kapakanan ng buong simbahan. So tayo po ay magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapaluod sa Kalapan Cable Channel 64. Sa harap ng talamak na kasinungalingan, ang tila pagtanggap sa pang-aabuso at ang lumalalim na kultura ng kibit-balikat na walang pakialam sa ating lipunan, nararanasan ng ating bansa ang isang matinding krisis sa moralidad at espiritualidad. Nakikita natin ang Pilipinas ngayon na sugatan, pinag-aaway ng polarisasyon sa politika, nilalaso ng disinformation, at pinalalamig ng kawalan ng malasakit sa dusa ng mahihirap at pinagkakaita ng katarungan. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakadelikadong kasalanan ng isang mamamayan at ang simbahan ay hindi lamang ang mismong paggawa ng masama, kundi ang pananahimik at pagpikit sa harap ng kasamaan. Ngunit sa gitna ng dilim na ito, binabasag ng salita ng Diyos ngayong 23rd linggo sa karaniwang panahon, sa taon, ang ating kaginhawahan at pinupukaw ang ating natutulog na budhi. Hindi tayo pinahihintulutan ng mga pagbasa na maging pasibong tagapanood lamang sa pagkasira ng ating lipunan. Sa Ezekiel 33:7-9, sa ating unang pagbasa, inaatasan tayo ng Diyos na maging mga bantay, watchman, ng ating pamayanan. Pinapaalaala ng propeta na kapag tayo ay nanahimik sa harap ng mali, ang ating katahimikan ay nagiging isang uri ng pakikipagsabwatan na may pananagutan sa dugo at buhay ng ating mga kapatid. Sa ikalawang pagbasa naman sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 13, verses 8-10, pinapaalaala ni Apostol Pablo na ang tanging utang na dapat nating taglayin ay ang utang na magmahal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi emosyonal sa nadamdamin lamang. Ito ay hindi paggawa ng masama sa kapwa at ang aktibong paghahangad ng katarungan para sa lahat. Sa Mateo chapter 18 verses 15-20, tinuturo ni Jesus ang konkretong proseso ng kapatirang pagwawasto o mapagmahal na pagtutuwid o sa English ay fraternal correction. Hamon ito sa ating lipunan na buwagin ang chismis, paninirang puri at pagtatakwil at sa halip ay magkaroon ng lakas ng loob na ituwid ang mali sa paraang may dignidad, pag-ibig at layuning magpanibago. Ang pagtalakay na ito ay hindi isang akademikong pagsusuri lamang. Ito ay isang propetikong tawag sa bawat Kristiyanong Pilipino. Paano natin magagampanan ang ating pagiging bantay sa gitna ng lipunang natatakot magsalita? Paano natin isasabuhay ang pag-ibig na nagwawasto ng hindi nagwawasak ng kapwa? Sa tulong ng salita ng Diyos, hahamunin natin ang ating sarili na gumising mula sa pagkakahimbing, magsalita laban sa kasalanan at maging buhay na presensya ni Kristo para sa paghilom at pagpapanibago ng ating inang bayan. So pakinggan po natin ang unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 33 verses 7-9. Ezekiel 33:7-9. Gayun din, ginawa kita, anak ng tao, bilang bantay para sa Israel. Kapag narinig mo ang aking salita, ihatid mo sa kanila ang aking babala. Kapag sinabi ko sa tampalasan, tiyak na mamamatay ka at hindi mo siya binigyang babala, upang magbagong landas, mamamatay siya dahil sa kanyang pagkakasala. Ngunit, papanagutin din kita sa kanyang kamatayan. Kapag binigyang babala mo naman ang tampalasan upang magbago ng landas at hindi siya nakinig, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, ngunit maliligtas ka. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ng Propeta Ezekiel ay isinulat sa gitna ng matinding krisis ng pagkakatapon
ng mga Hudyo sa Babylonia. So sila ay nasa Babylonian exile. Ang Kabanata 33 ay tinuturing na pangunahing punto ng pagbabago or pivotal turning point sa buong libro ni Propeta Ezekiel. Bago ang pagbagsak ng Jerusalem noong 586 BCE, Kabanata 1-24, ang mensahe ng propeta ay nakatuon sa babala ng parusa dahil sa kawalan ng katapatan ng bayan sa tipan. Subalit sa Kabanata 33, kasabay ng balita ng pagkasira ng templo, binabago ng Diyos ang orientasyon ng misyon ni Ezekiel mula sa paghahayag ng parusa tungo sa paggabay sa muling pagtatayo at pagpapanibago ng espiritual na buhay ng bayan. Sa pagbasang ito, muling pinagtitibay ng Diyos ang tawag kay Ezekiel bilang isang bantay. Sa sinaunang Timog Kanlurang Asya, ang bantay ay nakatayo sa matataas na pader ng lungsod upang magmasid sa anumang banta ng kaaway. Sa pamamagitan ng paghihip ng tambuli, nagbibigay siya ng babala upang mailigtas ang buhay ng mga mamamayan. Nililipat ng Diyos ang militar na metapora na ito tungo sa larangan ng moralidad, espiritualidad at pampublikong pananagutan. Verse 7, ikaw, anak ng tao, ay ginagawa kong bantay sa sambahayan ni Israel. Anak ng tao, o Ben Adam, ang pamagat na ito ay nagpapakita ng matinding agwat sa pagitan ng dakilang Diyos at ng marupok na tao. Ipinapaalala nito na ang propeta ay isang nilalang lamang na nakadepende sa Diyos. Bantay. Ang tungkulin ng bantay ay hindi ang lumikha ng sarili niyang mensahe, kundi ang makinig sa bibig ng Diyos at ibahagi ang babalang iyon. Ang propeta ay tagapaghatid lamang ng tinig ng may kapal. Verse 8, kapag sinabi ko na sa masama, hindi ka nagsalita, ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa iyong kamay. Pananagutan sa dugo o yung blood guilt. Sa biblical theology, ang dugo ay kumakatawan sa buhay. Kapag ang isang taong may tungkuling magbabala ay nanahimik, ang kanyang katahimikan ay naging sanhi ng kamatayan ng iba. Moral accountability, ang kasalanan ay hindi lamang pampribadong usapin. Ang hindi pagwawasto sa mali ay isang uri ng pakikipagsapuatan, complicity sa kasamaan. Verse 9, kung ibinalita mo naman ang kanyang lakad, iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Katapatan laban sa tagumpay. Ang sukat ng tagumpay ng propeta ay wala sa kung nakinig o nagbago ang makasalanan, kundi sa kanyang katapatan na maiparating ang mensahe. Laya ng tao, yung freedom. Ipinapakita rito na ginagalang ng Diyos ang kalayaan ng tao. Ang babala ay nagbibigay ng pagkakataon para sa malayang pagpapasya at pagsisisi. Sa gitna ng dilim at kabiguan ng pagpapatapon sa Babylonia, dumarating ang salita ng Diyos hindi bilang hatol ng kapahamakan, kundi bilang paanyaya sa kaligtasan. Ang propetang si Ezekiel ay tinatawag sa isang napakabigat, subalit banal na tungkulin ang maging isang bantay sa pader ng lungsod. Sa sinaunang lipunan, ang isang bantay ay nagsisilbing mata ng buong komunidad sa gitna ng kadiliman ng gabi. Nakatayo siya sa pinakamataas sa bahagi ng pader, laging gising, nagmamasid, at nakikiramdam sa anumang panganib na nagbabanta mula sa labas. Kapag nakakita siya ng kaaway, tungkulin niyang hipan ang tambuli upang magising at makapaghanda ang lahat ng mamamayan. Subalit sa ating pagbasa, binabago ng Diyos ang likas na kahulugan ng gawaing ito. Ang panganib sa kailangang bantayan ng propeta ay hindi na lamang ang mga militar na kaaway na nagmumula sa labas ng pader. Ang mas matinding banta ay ang kasalanan, kawalan ng katarungan,
at espiritual na pagkabulag na nagmumula sa loob mismo ng puso ng tao at ng lipunan. Sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya bilang anak ng tao, ipinapaalaala ng Diyos ang kanyang pagiging marupok at limitadong nilalang. Hindi siya tinawag dahil sa kanyang sariling kakayahan o kagalingan, kundi dahil sa dakilang habag ng Diyos sa kanyang bayan. Ang bantay ay hindi tagagawa ng sarili niyang mensahe. Siya ay tagatanggap lamang ng tinig ng Diyos. Ang kanyang paningin ay dapat nakatuon kapwa sa langit na nagpapahayag at sa lupa na nangangailangan ng gabay. Mayroong napakabigat na espiritual na pananagutan ang ipinapasa ng Diyos sa balikat ng kanyang piniling bantay. Kapag ang Diyos ay naghayag ng babala laban sa kasalanan, ang katahimikan ng bantay ay nagiging isang uri ng pakikipagsabuhatan sa masama. Ang manahimik sa harap ng mali ay hindi tanda ng kabanalan o ng pagiging mapagkumbaba, kundi isang uri ng kapabayaan at kawalan ng pag-ibig. Kung ang masama ay mamatay sa kanyang kasalanan ng walang babala, magdurusa siya sa kanyang sariling pagkakamali. Ngunit, ang kanyang dugo ay sisingilin sa kamay ng bantay. Nangangahulugan ito na ang ating kawalan ng kibo sa gitna ng kasamaan, ng iba ay may kaukulang pananagutan sa harapan ng Diyos. Ang pag-ibig ay hindi lamang nagpapakita sa pamamagitan ng matatamis na salita at magiliw na pakikitungo. Ang tunay na pag-ibig ay may lakas ng loob na magwasto, magbabala, magbigay ng gabay kapag ang kapwa ay patungo sa kapahamakan o sa kanyang pagbagsak. Kadalasan, mas pinipili nating manahimik dahil sa takot na tayo ay matanggihan, magalit ang iba, o mawala ang ating kaginhawahan. Subalit, ipinapaalaala ng unang pagbasa na ang pakikipagkapwa-tao na walang katotohanan ay isang mababaw at mapagpanggap na pakikipagkapwa. Ang pananahimik sa harap ng kawalan ng katarungan at kasalanan ay pagtataksil sa misyong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang dugo ng ating kapatid na naliligaw ay sisigaw sa langit kung hindi natin itinaas ang ating boses upang sila ay sagipin. Kaya naman, ang pagiging bantay ay hindi isang pribilehyo ng kapangyarihan, kundi isang sakripisyo ng sarili para sa kaligtasan ng iba. Sa unang tingin, tila napakatigas at napakabigat ng mensahe ng babala ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. Subalit kapag sinuri natin ang lalim ng pusong banal, ang babala ng parusa ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa nag-aalab na pag-ibig. Ang layunin ng Diyos sa pagpapahayag ng kapahamakan ay hindi upang ipahamak ang tao, kundi upang pigilan ang tao sa pagpasok sa kapahamakan. Ang babala ay isang pinto ng pagkakataon upang ang tao ay magbalik loob, magsisi, at muling mabuhay. Hindi nalulugod ang Diyos sa kamatayan ng makasalanan. Ang kanyang hangad ay ang pagbabago ng kanyang lakad upang siya ay mabuhay. Ang panawagan ng bantay ay isang paaniyaya na basagin ang matitigas sa puso at buksan ang mata sa katotohanan ng ating mga gawa. Ang kasalanan ay may likas sa kakayahang bulagin ang tao upang isipin niyang tama ang kanyang maling ginagawa. Dito pumapasok ang napakahalagang papel ng propetikong tinig upang magsilbing salamin ng kaluluwa ng lipunan. Kapag ipinapahayag ng bantay ang salita ng Diyos, ibinubunyag nito ang nakatagong nabubulok na bahagi ng ating pamumuhay. Ang pagsaway at pagwawasto ay hindi paghatol sa pagkatao ng kapwa,
kundi pagkilala sa kanyang dakilang halaga sa mata ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng babala, pinapaalaala natin sa ating kapwa na sila ay ginawa para sa kabanalan at hindi para sa kapahamakan. Ang bawat babala na ating natatanggap at ibinabahagi ay isang patunay na hindi pa tayo pinapabayaan ng may kapal. Mahalagang maunawaan ng bantay ang hangganan ng kanyang pananagutan at kapangyarihan sa harap ng Diyos. Ang tungkulin ng propeta ay ang maging tapat sa paghahayag ng salita, hindi ang tiyakin ang magiging tugo ng nakikinig. Kung ibinalita ng bantay ang babala at ang makasalanan ay tumanging tumalikod sa kanyang maling pamumuhay, ang makasalanan ay mamamatay sa kanyang sariling kasalanan. Sa ganitong pagkakataon, ang bantay ay libre sa pananagutan at ang kanyang sariling kaluluwa ay maliligtas. Pinapakita nito na iginagalang ng Diyos ang malayang kalayaan ng tao na pumili ng kanyang sariling patutunguhan. Hindi natin pwedeng pilitin ang ating kapwa na magbago kung ang kanilang puso ay patuloy na nagmamatigas. Ang tagumpay ng isang tagapangaral o bantay ay hindi nasusukat sa dami ng taong nanalig o nagbago dahil sa kanyang salita. Ang tunay na sukat ng tagumpay sa mata ng Diyos ay ang katapatan ng bantay sa paghahayag ng katotohanan ng walang bawas at walang takot. Kadalasan, ang mga tapat na bantay ay nakararanas ng pag-uusig, pagtatakwil at galit mula sa mga taong ayaw magbago. Subalit ang ligaya ng bantay ay hindi nakabatay sa palakpak ng mundo, kundi sa pagsang-ayon ng may kapal. Ang ating pananagutan ay magtanim ng binhi ng katotohanan at ipaubaya sa Diyos ang pagpapalago at pag-aalin nito. Kapag ginawa natin ang ating bahagi ng buong katapatan, magiging payapa ang ating budhi sa harapan ng Panginoon. Sa ating pangkasalukuyang panahon, ang tawag ng unang pagbasa ay hindi lamang para sa mga propeta noong unang panahon. Sa pamamagitan ng ating binyag, ang bawat isa sa atin ay naatasang maging propeta, pari at hari sa ating sariling mga konteksto. Ayan, so yung Kristong hari, guro at pari, tayo nakibahagi sa misyon ni Kristo bilang mga binyagan. So natatangi ang mga katekista, no? So ang buwang ito ay buwan ng mga katekista. Ipanalangin natin ang ating mga katekista na magkaroon ng higit pang sigasig at lakas ng loob sa pagpapahayag ng pananampalataya at plano ng Diyos. Ayan, bagamat hindi natin mapuntahan ng mga schools ngayon, ay tayo namang lahat, ano, sabi nga noong mga tema ng mga 1990s, every Christian is a catechist. Ano, bawat Kristiyano ay katekista, lalong-lalo na ang mga magulang. Tayo ay tinatawag na maging magabantay sa loob ng ating sariling pamilya, pamayanan, simbahan at bansa. Ang mga magulang ay mga bantay na may pananagutang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng katarungan at kabanalan. Ang mga pinuno ng simbahan at ng lipunan ay mga bantay na dapat magtanggol sa mga dukha at magsalita laban sa pang-uubuso ng kapangyarihan. Ang bawat mamamayan at Kristiyano ay tinatawag na maging bantay laban sa paglaganap ng kasinungalingan, puot at kawalan ng katarungan sa ating paligid. Hindi natin pwedeng sabihin na wala akong pakialam. Kapag nakikita natin ang ating kapatid na nalulunod sa kasalanan o inaapi ng lipunan, ang pagiging alisto bilang bantay ay nangangailangan ng patuloy na panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng malinaw na paningin. Kailangan natin ng lakas ang loob upang magsalita kapag ang pangkalahatang kultura ay nagtutulak sa atin sa pikit-matang kompormiso.
Hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng pusong hindi manhid at ng tinig na hindi natatakot magtanggol sa katotohanan. Sa pamamagitan lamang ng ating matapat na pagganap bilang mga bantay na natin maihahanda ang daan para sa ganap na paghahari ng Diyos. Naway matagpuan tayo ng Panginoon na gising, tapat at buong tapang na nagbabantay para sa kaligtasan ng ating mga kapatid hanggang sa kanyang pagbabalik. Tayo po ay magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Balik po ang programang Jesus sa DSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Ang ating pong ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 13, 8 to 10. Roma 13, 8 to 10. Huwag kayong magkautang kanino man liban sa pagmamahala ng isa't isa. Tumutupad sa batas ang nagmamahal sa kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nasa salitang ito ang buod ng mga kautusan. Huwag kang makiapid, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang magnasa at ang iba pa. Hindi na nagkakasala sa kapwa ang may pagmamahal sa kapwa, kaya pagmamahal ang kaganapan ng batas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kabanata 12 hanggang 15 ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay tinuturing na praktikal o moral na bahagi, exhortation ng liham ni Apostol San Pablo. Matapos ipaliwanag ng malalim sa kabanata 1 to 11 ang teolohiya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, binibigyang diin ngayon ng apostol kung paano dapat mamuhay ang isang taong tinubos ng biyaya. Sa Roma 13:8-10, pinalalalim ni Pablo ang kahulugan ng panlipunan at moral na pananagutan ng mga Kristiyano. Mula sa pagtalakay sa mga tungkulin sa pamahalaan at lipunan tulad ng pagbabayad ng buwis, itinutuon ng apostol ang pansin sa pinakamataas na batas ng buhay Kristiyano, ang agape o banal at sakripisyal na pag-ibig. Ipinapaliwanag dito na ang buong kautusan ni Moises o yung Torah ay hindi pinalitan upang sirain, kundi nahanap ang ganap na kaganapan at kahulugan sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Verse 8, huwag kayong magkaroon ng anumang utang kanino man maliban sa utang na magmahalan sa isa't isa sapagkat ang nagmamahal sa kanyang kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Utang, ginamit ni Pablo ang metapora ng pananalapi. Ang mga utang sa salapi ay dapat bayaran at natatapos kapag naibalik na ang halaga. Subalit ang utang ng pagmamahal ay isang pambihirang utang na kailanman ay hindi lubusang mababayaran. Ito ay isang panghabang buhay na pananagutan, nakatupad na, tumutupad sa kautusan. Ang salitang Griego rito ay nasa perfect tense na nagpapahiwatig na ang pagsasabuhay ng pag-ibig ay ang mismong pagtatamo ng layunin ng buong kautusan. Verse 9, sapagkat ang mga utos ay nakabubuo ng solong utos na ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Paggamit sa Dekalogo at Levitico, binaybay ni Pablo ang huling kalahati ng sampung utos mula sa Exodus 20 at Deuteronomy 5. Mga utos na nakatuon sa relasyon sa kapwa, huwag makiapid, huwag papatay, huwag magdaka, huwag magnasa, at pinag-uugnay ang mga ito sa Levitico 19:18. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang ibig sabihin ng salitang Griego ay ipunin sa ilalim ng isang ulo. Ang lahat ng tiyak na alituntunin ng moralidad ay hindi hiwahiwalay na patakaran kundi mga sanga lamang ng isang puno, ang pag-ibig. Verse 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa, kaya't ang pag-ibig ang kaganapan ng kautusan. Kaganapan ng kautusan, ang pag-ibig ay hindi lamang nangangahulugan ng hindi paggawa ng masama, yung negatibong aspekto, kundi ang aktibong paghahangad at paggawa ng kabutihan sa kapwa, positibong aspekto. Ang pag-ibig ang nagbibigay ng kaluluwa at tunay na layunin sa bawat utos ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat para sa mga taga-Roma, pinapaalala sa atin ang pinakamataas na pamantayan ng buhay Kristiyano, ang pag-ibig. Sa isang mundong nakasandig sa transaksyon at pagbabayad ng pananalapi, binubuksan ng banal na kasulatan
ang isang kakaibang uri ng kaisipan hinggil sa utang. Ang mga utang sa salipi o material na bagay ay mayroong katapusan at hangganan kapag ito ay nabayaran na ng buo. Subalit, mayroong isang uri ng utang na kailanman ay hindi natin lubusang mababayaran. Ang utang na magmahal sa ating kapwa. Ang utang na ito ay hindi isang pabigat o parusa, kundi isang panghabang buhay na bukasyon at panawagan sa ating pagkatao. Pumasok tayo sa utang na ito dahil sa unang pagmamahal na ipinagkaloob sa atin ng Diyos nang walang anumang kapalit o kabayaran. Dahil tayo ay labis at walang kapantay na minahal ng may kapal, ang ating buong buhay ay nagiging isang walang katapusang tugon ng pasasalamat. Ang pag-ibig sa kapwa ay hindi lamang isang magandang mungkahi o opsyonal na bertud, kundi ang mismong puso ng ating pananampalataya. Pinapaalaala ng apostol na ang sinumang nagmamahal sa kanyang kapwa ay nakatupad na sa buong kautusan ng Diyos. Sa sinaunang tradisyon, napakaraming alituntunin at utos ang kailang sundin upang maituring na banalang isang tao. So kung susundin lahat yung utos ay 613. Subalit sa pamamagitan ng liwanag ng Ebanghelyo, pinag-iisa at pinapadali ang kahulugan ng tunay na kabanalan. Ang lahat ng utos tulad ng huwag makiapid, huwag papatay, huwag magnakaw at huwag magnasa sa pag-aari ng iba ay nag-uugat sa iisang prinsipyo. Ang mga negatibong utos na ito ay mga pangunahing bakod lamang upang pigilan ang tao na gumawa ng kapahamakan sa kanyang kapwa. Subalit ang pag-ibig ay lumalampas sa simpleng pag-iwas sa paggawa ng masama. Hindi sapat na sabihin nating wala akong pinapatay o wala akong ninanakawan upang maituring na tayo ay nagmamahal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang pasibong kawalan ng pinsala, kundi isang aktibong paghahangad at paggawa ng ikabubuti ng iba. Kapag ang isang tao ay tunay na nagmamahal, hindi na niya kailangang paulit-ulit na paalalahanan na huwag manakit o manlinlang. Ang pag-ibig ang nagiging panloob na pagnanaisang puso na naguudyok sa ating protektahan ang dangal at buhay ng kanyang kapwa. Ang paggalang sa pag-aasawa ng iba ay bukal ng pag-ibig na nagpapahalaga sa katapatan at sa kabanalan ng pamilya. Ang pag-iwas sa pagpatay ay pagkilala na ang bawat buhay ay banal at nagmumula sa lumikha. Ang hindi pagnanakaw ay pagkilala sa karapatan at dignidad ng iba na mabuhay ng may katarungan at kaginhawahan. Kaya naman, ang pag-ibig ay ang buod at kaganapan ng buong kautusan dahil binibigyan nito ng kaluluwa ang bawat utos. Kung walang pag-ibig, ang kautusan ay nagiging isang malamig, legalistiko at nakatututong lamang ng mga tuntunin. Ang legalismo ay naghahanap lamang ng pinakamababang pamantayan upang masabing nakasunod ang isang tao sa batas. Subalit ang pag-ibig ay hindi nagbibilang ng sukat at hindi naghahanap ng hangganan sa pagbibigay at paglilingkod. Ang pag-ibig na itinuturo sa atin ay hindi lamang isang emosyon o mababaw na damdamin na nagbabago depende sa panahon. Ito ay isang matibay na pasya ng kalooban na pansinin at kalingain ang kapakanan ng iba kahit sa gitna ng sakripisyo. Pinapaalaala sa atin ang sukatan ng pagmamahal sa kapwa ay ang tamang pagmamahal din sa ating sarili. Kung paanong inaalagaan at pinoprotektahan natin ang ating sariling buhay at karangalan, ganun din dapat ang ating malasakit sa iba. Sa mundong madalas na nagtutulak sa atin sa pagiging makasarili,
Ang tawag ng pag-ibig ay isang radikal na pagbaligtad sa sistema ng lipunan. Inaanyayahan tayo nito na lumabas sa ating sarili at tingnan ang pangangailangan ng ating mga kapatid. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng anumang masama sa kapwa, maging sa salita, sa gawa, o sa kaisipan. Nangangahulugan ito ng pag-iwas sa chismis, paninirang puri at anumang pananalita na nagwawasak sa dangal ng iba. Nangangahulugan din ito ng pagtatanggol sa mga walang laban at pagiging boses na mga pinatatahimik ng lipunan. Ang ating mga pamayanan at parokya ay nagiging tunay lamang na simbahan kapag ang pag-ibig ang nagpapatakbo sa ating mga relasyon. Walang anumang gawaing apostoliko o pangkawang gawa ang may halaga kung ito ay walang lakip na tunay na pagmamahal. Sa gitna ng ating mga pagkakaiba sa pananaw, ang pag-ibig ang nagsisilbing tulay na nagbubuklod sa atin bilang isang katawan ni Kristo. Kapag tayo ay nagpapatayuan ng pader ng puot at paghihiwalay, nalilimutan natin ang pangunahing aral ng Ebanghelyo. Ang pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin ay isa rin sa pinakamatayog na anyo ng pagbabayad ng utang ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, pinalalaya natin ang ating sarili at ang ating kapwa mula sa kadena ng galit at paghihiganti. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti kahit na sa mga taong mahirap mahalin o hindi marunong gumanti ng kabutihan. Sapagkat ang sukat ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay ang kanyang pagmamahal noong tayo ay mga makasalanan pa at hindi karapat-dapat. Ang bawat araw na ipinagkakaloob sa atin ay isang palibagong pagkakataon upang magbayad kahit kaunti sa ating utang na magmahal. Sa bawat ngiti, tulong, pakikinig at pag-unawa sa ating ibinabahagi, isinasabuhay natin ang kaganapan ng kautusan. Ang ating buhay Kristiyano ay hindi dapat sukatin sa dami ng ating alam na dasal o ritual, kundi sa lalim ng ating pagmamahal. Sa huli, ang tanging itatanong sa atin ng may kapal ay kung paano tayo nagmahal sa ating kapwa. Ang pag-ibig ang tanging bagay na ating madadala mula sa mundong ito patungo sa buhay na walang hanggan. Naway maging bukas ang ating mga puso upang tanggapin ang pag-ibig na nagmumula sa Espiritu Santo. Hingin natin ang biyaya na maging mga kasangkapan ng tunay na pag-ibig sa isang mundong labis na nauuhaw sa malasakit at katarungan sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay sa utos ng pag-ibig. Nagiging buhay na saksi tayo sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Tayo pa magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Nagbabalik po ang programang Jesus. This is B101.1 Spirit FM at sa mga napapanood sa Calpan Cable Channel 64. So ang ating pong ebanghelyo ay Mateo chapter 18:15-20. Mateo 18:15-20. Kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. At kung makinig siya sa iyo, tinubo mo na ang iyong kapatid. Kung hindi naman siya makinig sa iyo, magsama ka ng dalawa o tatlo pa para lutasin ang kaso sa pagsaksi ng dalawa o tatlo. Kung tatanggi siyang makinig sa kanila, sabihin ito sa iglesia. At kung hindi pa rin siya makikinig sa iglesia, ituring siyang pagano o publikano. Talagang sinasabi ko sa inyo, ang talian ninyo sa lupa ay matatali rin sa langit at ang kalagan ninyo rito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo na nagkakaisang humihingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa ngalan ko, kapiling nila ako. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Ang Mateo 18 ay tinuturing na diskurso sa komunidad or community discourse, ang ika-apat sa limang malalaking diskurso ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo. Matapos talakayin ang ukol sa pagiging tulad ng mga bata, mga aba, at ang parabola ng nawawalang tupa, itinuo ni Jesus ang kanyang turo sa paksang hidwaan, pagwawasto at disiplina sa loob ng pamayanan ng mga nananalig, eklesiya. Sa konteksto ng maagang simbahan, early church, ang komunidad ay nakararanas ng panloob na pagsubok, dala ng kasalanan, at mga personal na hidwaan ng mga kasapi. Ang ating pagbasa ay nagbibigay ng maayos at may antas sa proseso ng kapatirang pagwawasdo, fraternal correction. Ang layunin nito ay hindi ang pagpaparusa o pampublikong pagpapahiya, kundi ang pagpapanumbalik, reconciliation, ng nagkasalang kapatid at ang pagpapanatili ng espiritual na pagkakaisa sa gitna ng presensya ng Panginoon. Verse 15. Kung magkasala sa iyong kapatid, puntahan mo siya at sabihan ang kanyang kamalian ng kayong dalawa lamang. So, unang hakbang, pampribadong pag-uusap. Ang salitang Griego sa pagwasdo ay elenko, isisi, bunyag ng may layo ng ituwid. Ang pakikipag-usap ng sarilinan ay nagpoprotekta sa dignidad ng nagkasala. Makuha o maibalik. Ang salitang ito ay nangangahulugang manalo o makatubo. Ang layunin na pagwasto ay hindi upang manalo sa argumento, kundi upang makuha muli ang kapatid para sa kaharian. Verse 16. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawa. Ikalawang hakbang, mga saksi. Hango ito sa batas ng Deuteronomy 19:15, kung saan ang pahayag ng dalawa o tatlong saksi ay kinakailangan upang magpatibay ang katotohanan, mapagtibay ang katotohanan. Ang mga saksi rito ay hindi taga-akusa, kundi mga taga-pamayapa at objetibong tagamasid upang tulungan ang magkabilang panig. Verse 17. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa simbahan, ituring mo siyang katulad ng isang hintil o maniningil ng buwis. So, ikatlo at ikaapat na hakbang, simbahan at paghihiwalay. Ang eklesiya, simbahan, ang pinal na lupon ng pagpapasya. Hintil o maniningil ng buwis. Sa konteks ng Hudyo, sila ay hiwalay na pamayanan. Subalit sa gawin ni Jesus sa Ebanghelyo, ang mga hintil at maniningil ng buwis ay hindi kinapopuotan. Sila ay tinuturing na mga taong nangangailangan ng panibagong ebanghelisasyon at tawag sa pagbabalik loob. Verse 18. Anuman ang inyong itali sa lupa ay tatali sa langit. Pagtatali at pagkakalas, binding and loosing. Mula sa rabbinic legal terminology, asaran patar, dito ang autoridad na binigay kay Pedro sa Mateo 16:19 ay ibinabahagi rin sa buong komunidad ng mga apostol para sa pagpapatawad, pagdedesisyon sa disiplina at pagpapanatili ng kaayusan sa simbahan. So, ibig sabihin, hindi lamang si Pedro, kundi ang buong komunidad ang may kapangyarihan. Ano? Pero,
Katulad ng binasa natin kanina sa review, yung primacy of Peter. So, kailangan mayroong pinuno. Talatang 19 and 20 verses 19 and 20. Kung ang dalawa sa inyo sa lupa ay nagkaisa sa paghingi, sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Pagkakaisa sa panalangin. Mula sa salitang pinagmula ng symphony, pagtutugma ng mga tunog, ang panalangin na may pagkakasundo at pag-ibig ay may matinding kapangyarihan sa Ama. Presensya ni Kristo. Sa tradisyong rabiniko, kapag may dalawang nag-aaral ng Torah, ang Shekinah o dakilang presensya ng Diyos ay sumasa kanila. Kay Mateo, si Jesus mismo, ang Emmanuel, Diyos na kasama natin, na nanatili sa gitna ng kanyang nagkakatipong simbahan. Sa Ebanghelyo, ngayong linggo, pinalalalim ng Panginoong Hesus ang ating pag-unawa sa buhay komunidad at sa diwa ng tunay na pakikipagkapwa-tao sa loob ng simbahan. Nakatutok ang kabanatang ito sa mga praktikal at espiritual na tuntunin kung paano dapat mamuhay ang mga alagad bilang isang pamilya ng pananampalataya. Hindi itinatanggi ng Ebanghelyo ang katotohanan na sa loob ng komunidad ng mga nananalig ay mayroong paring pagkukulang, hidwaan at kasalanan. Alam ng Panginoon na kahit na ang mga taong tinawag sa kabalhalan ay patuloy na nakikipaglaban sa sariling kahinaan at karupukan. Subalit sa halip na itakwil o pabayaan ang nagkasala, nag-aalok ang Ebanghelyo ng isang proseso ng pagwawasto na nakabatay sa pag-ibig at paggalang sa dignidad ng tao. Ang kapatirang pagwawasto ay hindi isang kasangkapan upang manghusga o mahiya ang kapwa, kundi isang paraan upang magpalibago at magligtas. Yan, so sana malinaw yung ating sakramento ng pagbabalik-loob o yung sakramento ng kumpisal ay sa ganitong diwa ipinapakita.

agad sa iba ang kasalanan ng ating kapatid. Ang pagkakalat ng mali ng iba ay hindi nagdudulot ng paghilom, kundi nagpapalalim lamang ng sugat at tagwawasak ng pagkakaisa. Ang layunin ng pagsasabi ng sarilinan ay hindi upang ipamukha ang pagkakamali, kundi upang makuha at maibalik muli ang kapatid sa tamang landas. Kapag ang isang tao ay pinaratangan ng pagwasto sa paraang may pagmamahal at paggalang, mas madali para sa kanya ang pagpapakumbaba at magsisi. Ang tunay na layunin ng prosesong ito ay ang restorasyon ng relasyon at hindi ang pagtatagumpay sa isang argumento. Ang pagwasto sa kapatid ay nangangailangan ng malaking lakas ng loob at panalangin upang hindi ito magmula sa galit o paghihiganti. Subalit alam din ng Panginoon na hindi lahat ng pagkakataon ay nakikinig agad ang taong nagkasala sa unang pag-uusap. Kung hindi manumbalik ang kapatid sa sariling pag-uusap, sa sarili ng pag-uusap, itinuturo ng Ebanghelyo ang ikalawang hakbang, ang pagsasama ng isa o dalawang saksi. Ang pagsasama ng saksi ay hindi upang makihati sa galit o mag-akusa, kundi upang magdala ng obhetibong pananaw at kapayapaan sa usapin. Sa biblical tradition, ang testimonya ng dalawa o tatlong saksi ay kinakailangan upang mapagtibay ang katotohanan ng anumang bagay. Ang mga saksing ito ay dapat na mga taong may malalim na karunungan, kabanalan at walang paboritismo upang magsilbing tulay ng pakikipagkasundo. Sa pamamagitan ng kanilang presensya, mas nagiging malinaw ang katotohanan at naiiwan ang personal na emosyon sa pagwasto. Ipinapakita rito na ang proseso ng pagwasto ay hindi lamang pansariling usapin, kundi nagsisimula ng maging pananagutan ng mas malawak na pamayanan. Ang komunidad ay may tungkuling alagaan ang bawat kasapi nito upang walang sino man ang maligaw o tuluyang mawala sa pananampalataya. Kung ang nagkasala ay patuloy pa rin nagmamatigas at ayaw makinig sa dalawa o tatlong saksi, ihaharap na ang usapin sa buong simbahan. Ang simbahan bilang katawan ni Kristo ang siyang magiging pinal na tagapagtanggol ng moralidad, katarungan at pagkakaisa ng mga nananalig. Ang pagdadala ng usapin sa simbahan ay hindi upang gumawa ng pampublikong paghahatol o eskandalo sa gitna ng pamayanan. Ito ay sa huling pagsisikap ng buong komunidad na iparamdam sa kapatid ang bigat ng kanyang ginawa at ang panawagan sa pagbabalik loob. Ipinapakita nito na ang kasalanan ng isang kasapi ay may epekto at sugat na idinudulot sa buong katawan ng simbahan. Ang kalusugang espiritual ng buong pamayanan ay nakasalalay sa katapatan at kabanalan ng bawat isang kasapi nito. Kaya naman, ang simbahan ay hindi lamang tagatanggap ng mga banal, kundi isang tahanan ng paghilom at pagtutuwid sa mga makasalanan. Sa pagpapatuloy ng pagbasa, sinabi na kung ayaw pa rin makinig ng tao sa simbahan, ituring siya tulad ng isang hintil o maniningil ng buwis. Sa unang tingin, tila ito ay isang parusa ng ekskomunikasyon o tuluyang pagtatakwil sa taong ayaw magbago. Subalit kapag tiningnan natin kung paano nakikitungo ang Panginoong Hesus sa mga hintil at maniningil ng buwis, makikita natin ang mas malalim nitong kahulugan. Hindi kailanman itinaboy o kinapuutan ng Panginoon ang mga hintil at maniningil ng buwis sa kanyang pampublikong ministeryo. Bagkus, sila ang mga taong kanyang hinarap, hinanap, kinaibigan, at inanyayahang magbalik loob sa Diyos. Ang ituring ang isang tao bilang hintil o maniningil ng buwis ay nangangahulugang pagkilala na siya ay bumalik sa estado ng pagiging nangangailangan ng bagong ebanghelisasyon. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay tuluyang tumanggi sa pagwasto, ang ating pakikitungo sa kanya ay nag-iiba mula sa samahan tungo sa misyonerong pag-abot. Hindi na siya tinitingnan bilang isang ganap na kasapi na nakikibahagi sa buhay ng komunidad,
kundi bilang isang taong

muling kailangang akayin tungo sa pananampalataya. Ang layunin ng paghihiwalay na ito ay hindi upang magparusa ng may puot, kundi upang maunawaan ng nagkasala ang matinding kawalan na idinudulot ng kanyang kasalanan. Pinapanalangin at patuloy pa rin hinahangad ng simbahan ang kanyang muling pagbabalik sa kawan ng Panginoon. Walang taong masyadong malayo na hindi kayang abutin ng dakilang habag at pagpapatawad ng Diyos. Ang disiplina sa loob ng simbahan ay laging nakatuon sa pagliligtas ng kaluluwa at hindi sa pagpapakita ng kapangyarihan o pananakot. Ang pusong tunay na nagmamahal ay hindi kailanman nagsasawa na maghintay sa pagbalik ng naliligaw na kapatid. Ang prosesong ito na pagwasto ay hindi nagpapaalaala sa atin ang kabanalan ay isang sama-samang paglalakbay ng buong komunidad. Walang sino man sa atin ang makaliligtas ng mag-isa nang walang tulong at gabay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kasunod nito, pinagkakaloob ng Panginoon sa buong komunidad ang kapangyarihan ng pagtatali at pagkakalas sa lupa at sa langit. Ang kapangyarihang ito na unang ibinigay sa pinuno ng mga apostol ay ibinabahagi rin sa buong simbahan sa kanyang kolektibong pamumuno. Ang ibig sabihin ng pagtatali at pagkakalas ay ang otoridad na magpatawad ng kasalanan, magdisiplina at magpahayag ng mga tuntuning moral sa buhay ng mga nananalig. Ang anumang pasya ng simbahan na ginawa sa ilalim ng gabay ng Espiritu Santo ay pinagtitibay at kinikilala rin ng Diyos sa kalangitan. Pinapakita nito ang napakalaking tiwala at otoridad na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanyang simbahan sa lupa. Ang otoridad na ito ay hindi dapat gamitin sa makasariling paraan o upang maghari-harian sa kapwa. Ito ay isang banal na pananagutan na dapat gampanan ng may matinding takot sa Diyos, pagpapakumbaba at panalangin. Kapag ang simbahan ay nagkakalas ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpapatawad, ang pinto ng langit ay nabubuksan para sa makasalanan. Kapag ang simbahan ay nagtatali sa pamamagitan ng pagwawasto, pinoprotektahan nito ang komunidad mula sa laso ng kasalanan. Ang kapangyarihang ito ay nagpapaalala sa atin ang ating mga gawa sa lupa ay mayroong walang hanggang epekto sa ating kaluluwa. Ang bawat desisyon ng simbahan sa pagpapatawad at pakikipagkasundo ay nagpapakita ng mismong katarungan at habag ng Diyos. Kaya naman, ang pakikinig sa boses ng simbahan sa larangan ng moralidad ay pagpapakita ng ating pagsunod sa mismong tinig ni Kristo. Halimbawa, yung mga anti-divorce, anti-abortion, yung mga anti-homosexuality at iba pang mga moral, pag-moral na pinag-usapan. So, mahalaga yung sinasabi ng ating simbahan dahil ito'y pagsunod mismo kay Kristo. Ang pagkakaisa ng simbahan at ng langit ay nagmumula sa Banal na Espiritu na siyang pumapatnubay sa lahat ng kanyang mga pasya. Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang ipinagkaloob para sa mga pinuno, kundi para sa ikabubuti ng buong katawan ng mga nananalig. Sa pamamagitan ng otoridad na ito, nananatiling malinis, banal, at tapat ang simbahan sa kanyang misyon sa mundo. Pinagpapatuloy ng Ebanghelyo ang pagtuturo tungkol sa kapangyarihan ng sama-samang pananalangin ng komunidad. Sinabi ng Panginoon na kapag ang dalawa sa inyo sa lupa ay nagkaisa sa paghingi ng anumang bagay, ito ay pagkakaloob ng Ama sa Langit. Ang salitang ginamit para sa pagkakaisa ay nagmumula sa diwa ng isang magandang simpunya o pagtutugma ng mga tinig at puso. Ang panalangin na pagkakaisa ay hindi lamang simpleng pagsasama ng dalawang tao, kundi ang pagkakasundo ng kanilang mga puso sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo yung format ng misa. Ayan, yung sama-samang pagtugon. Ayan, tayo nagkakaisa. Kapag ang mga nananalig ay nagkakasundo sa panalangin, nawawala ang pagiging makasarili at nagiging isa ang kanilang layunin sa harapan ng may kapal. Mas mabilis ding marinig ng Diyos ang panalangin na nagmumula sa isang komunidad na may pag-ibig at pagkakaisa
kaysa sa panalangin may kasamang hidwaan. Ang pagkakaisa sa panalangin ang pinakamalakas sa sandata ng simbahan laban sa mga pagsubok at kasamaan sa mundo. Pinapaalala nito na hindi natin kailangang dalhin ng mag-isa ang ating mga suliranin at mabibigat na pasahalin sa buhay. Mayroon tayong mga kapatid sa pananampalataya na handang makipagkaisa sa atin upang ilapit ang ating mga pangangailangan sa Diyos. Ang sama-samang pagdarasal ay nagpapatibay ng ating relasyon bilang isang pamilya at naglalapit sa atin sa puso ng Ama. Ang pinakadiwa at kulminasyon ng Ebanghelyo ngayong linggo ay ang dakilang pangako ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Sinasabi niyang kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa gitna nila. Ang pangakong ito ang nagbibigay ng pinakamalalim na kahulugan sa ating pagtitipon bilang isang simbahan. Sa sinaunang tradisyon, naniniwala ang mga tao na ang presensya ng Diyos ay nananatili sa mga nag-aaral ng kanya banal na kautusan. Subalit ngayon, ang mismong Panginoong Hesus ang siyang nagiging permanenteng presensya sa gitna ng kanyang mga alagad. Hindi natin kailangang maghanap ng mga kamangha-manghang himala upang maramdaman ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Naroon siya sa bawat simpleng pagtitipon ng pamilya, misa ng parokya at samahan ng mga nananalig na nagkakatipon sa kanyang pangalan. Ang presensyang ito ni Kristo sa ating gitna ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatawad, magwasto ng may pag-ibig at magkaisa sa panalangin. Naway maging bukas ang ating mga puso na maging tunay na mga tagapamayapa at tagapagdala ng pakikipagkasundo ang ating mga pamayanan. Sa pamamagitan ng ating tapat na pagsasabuhay ng ebanghelyong ito, magiging buhay na patunay tayo na ang Panginoong Hesus ay tunay na nabubuhay at sumasa atin magpakailanman. So tayo po yung magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Pagbabalik po ang programang Jesus. This is B1 of Prophet 1 Spirit FM at sabay na papanood sa Calapan Cable Channel 64. Yan, so ngayon po ay September 5, Teacher's Day. Ano po, simula ngayon hanggang October 5, ang Teacher's Month. Panalangin natin ng natatangi din ng mga katekista sa kanilang walang sawang pagpapahayag ng salita ng Diyos at lahat ng mga guro sa kanilang mga mahalagang tungkulin. Ayan. Ang kasalukuyang krisis sa moralidad ng ating lipunan ay humahamon sa atin na gumising mula sa pananahimik at kawalan ng malasakit sa harap ng kasalanan. Ngayong 23 linggo sa karaniwang panahon, binabasag ng salita ng Diyos ang ating kaginhawahan upang ipaalaala na ang pananahimik sa harap ng mali ay isang uri ng pakikipagsabwatan sa kasamaan. Ang mga pagbasa ay nag-aanyaya sa bawat Kristiyano na manindigan bilang mga propetikong tagapaghatid ng katotohanan at pag-ibig sa pamayanan. Sa unang pagbasa, Ezekiel 33:7-9, tinatalaga ng Diyos ang propeta bilang isang bantay na may tungkuling magbabala sa bayan laban sa espiritual at moral na kapahamakan. Ang tungkulin ng bantay ay hindi ang lumikha ng sariling mensahe, kundi ang maging tapat sa pagpapahayag ng salita ng may kapal. Kapag nanahimik ang bantay at hindi nagbabala sa makasalanan, sisingilin sa kanyang sariling kamay ang dugo at buhay ng kanyang mga kapatid. Ang babala ng Diyos ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa nag-aalab na pagnanais na akayin ng tao sa pagsisisi at kaligtasan. Sa ikalawang pagbasa, Roma 13:18-10, pinapaalaala ni Apostol San Pablo na ang tanging utang na hindi kailanman matatapos ay ang utang na magmahalan sa isa't isa. Ang pag-ibig sa kapwa ang buod at kaganapan ng buong kautusan dahil binigyan nito ng tunay na kaluluwa ang bawat utos ng Diyos. Hindi sapat ang passive pag-iwas sa paggawa ng masama. Ang tunay na pag-ibig ay aktibong naghahangad ng ikabubuti at katarungan para sa kapwa. Sa gitna ng makasariling sistema ng mundo, ang sakripisyal na pag-ibig o yung agape ang nagiging matibay na tulay na nagbubuklod sa simbahan at sa buong lipunan. Sa Ebanghelyo, Mateo 18:15-20, tinuturo ni Jesus ang maayos at may antas sa proseso ng kapatirang paggawasto upang pangalagaan ang digdidad ng nagkasala. Nagsisimula ang pagwasto sa sariling pag-uusap, kasunod ang pagsangguni sa mga obhitibong saksi, at ang huli ay ang pagharap ng usapin sa buong simbahan. Kapag ang isang tao ay tuluyang tumanggi sa pagwasto, itinuturing siya bilang hintil o maniningil ng buwis. Isang paanyaya para sa panibagong ebanghelisasyon at misyonerong pag-abot. Ipinapakaloob ni Jesus sa simbahan ang otoridad ng pagtatali at pagkakalas upang magpatawad, magdisiplina at magpanatili ng kaayusan sa pamayanan. Ipinangako ng Panginoon na kapag ang dalawa o tatlo ay nagkakasundo sa panalangin at nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nananatili sa kanilang gitna. Sa kabuuan, pinapakita ng mga pagbasa na ang kabanalan ay isang sama-samang paglalakbay na nangangailangan ng malasakit at pananagutan sa isa't isa. Ang pagiging bantay, ang pagbabayad sa utang ng pag-ibig at ang kapatirang pagwasto ay ang magkakaugnay na hakbang upang gamutin ang sugat ng ating bansa. Tinatawag tayo ng Ebanghelyo na maging matapang na saksi ng katotohanan ng may kasamang malalim na pagmamahal at kapatawaran. Sa pamamagitan ng ating tapat na pagtugon sa mga aral na ito, nagiging buhay na presensya ni Kristo ang simbahan para sa pagpapanibago ng ating inang bayan. Hamon sa atin nabuwagin ang kultura ng kibitbalikat, walang pakialam at takot. Tinatawag tayo na magsalita laban sa disinformation, kasinungalingan at pang-aabuso sa ating paligid sapagkat ang pananahimik sa harap ng mali ay isang uri ng pakikipagsapuatan sa kasamaan. So yun ang hamon, maging matapang na bantay. Ano?
Pagtupad sa utang na magmahal. Hamon na lumampas sa formal na pagsunod sa batas. O pasibong pananaw na wala naman akong ginagawang masama. Inaanyahan tayo na isabuhay ang pag-ibig bilang isang aktibong pagtatanggol sa dignidad, katarungan, kapakanan ng ating kapwa, lalo na ng mga mahihirap at pinatatahimik. So yung pag sinabi yung mga... ang hamon ng kapatirang pagawasto o paglinang ng mapagkalingang pamayanan. Hamon na iwaksi ang chismis, paninirang puri at pampublikong pagpapahiya kapag may nagkakasala. Sa halip, dapat nating isabuhay ang tapat, sarilinan at may dignidad na pagawasto na nakatuon sa paghihilom, pagpapatawad at pagpapanumbalik ng kapatid sa piling ng Diyos at ng komunidad. So kaya yung ating justice system ay restorative justice, hindi punitive justice. Ano? Dahil ang lahat ay may pagkakataon para ayusin ang buhay. So sana po ang ating mga pagninilay ay makatulong sa atin, ano, para tayo ay makawala sa ating comfort zone, na tayong lahat ng mga Kristiyano at mga binyagan ay may tungkulin sa bawat isa. Ano? Hindi sapat na wala tayong ginagawang masama. So tayo ay inaanyahan na gumawa ng mabuti para sa iba. So marami pong salamat sa inyong pagsama, na nawa ang linggong ito magbigay pa sa atin ng panibagong sigla. So ipanalangin po natin ang natatangi, ang ating mga mahal sa buhay, ang mga taong nagmamahal sa atin. Panalangin din natin lalo-lalo na ang mga guro, mga katikista, ang ating inang simbahan, upang huwag matakot na mag-akay ng mga tao para sa pagtutuwid, na maging matapang sa pagpuna sa mga mali. At panalangin din natin ang ating mga pinuno ng bayan na maging tapat, maging makatarungan at pangalagaan ng kapakanan ng marami. Panalangin natin na tatangi ang mga nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, ang mga may sakit, ang mga nawawala na ng pag-asa, ang mga may mental health issues. Panalangin din natin ang natatangi ang ating mga sarili upang tayo patuloy na makiisa sa misyon ni Kristo, ang pagiging guro, hari at pari upang tayo makibahagi sa kanyang misyon, sa misyon ni Kristo na ipalaganap ang tunay na pagmamahal. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po, bukas ay Linggo, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa maraming biyaya na ating tinanggap sa Kanya.

trip.

pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman

ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahaliyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
2: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kanaroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
4: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig, upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
4: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
4: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
4: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at aliyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
4: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawala at pagkatagpo kay Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yaw mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
0: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan.
3: Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos.
3: Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
3: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
3: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
3: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
3: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayo muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
3: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.